0: menapa?
1: Kalau menapa nih Pak Is?
0: Menapa Pak Is nika?
1: Kalulut mawon gih.
0: Kayung yon?
1: Kalulut.
0: Kalulut. Oh gih nek neng gih.
1: Jane kurang bagus lah.
0: Lo. Kameranya di sana lo Bu Sugiyarti. Nggih, monggo nek no katuran.
1: Nggih. Kalulut. Nggih.